0: da yut ni kotho ko kame na pot banu titi
1: ya koro guna
0: e ga yut ni chiwo chiwo
1: ya koro.

0: Onyango bi bi awache. Bi bi ngu pio pio.
1: Sasa hii umena tunakula bila mafuta, bila maji.
2: Ah, shosho. Tukawono ino dikanya bila mama tini.
1: Watoto wanagonjeka ona huyu ndio huyu Mungu amefunika mkono, huyu ndio huyu amefunika mkono mguu.
2: Yesu anaweza.
0: Yesu anaweza. Kila jambo hakuna kile inashinda Yesu. Yesu ni Mungu. Nitasema nini? Yesu anaweza.

0: yebisa bango ba sauter liwana ngai nana nditi bali ba bomongala libanga koka te
1: kobela nanga ye
0: waka waka